Ngadiwo ombusa tanga ne usama kosa Anumuna sise au ya sama kosa amuna yeye koma sama kosa tanga ombusa tanga ne sama kosa